0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel Premium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika. Alam.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Ira, pag Ghost Hunter agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ba ang VC at energy na bigyan nito sa katawan.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapipili sa mga butika.

Neymar, Dodo Paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangka at Kalusugan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: Premium D3, ang bago.
1: Pag may sakit ka, kain mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.
1: Gamer, tunog panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangka at Kalusugan.

0: Magandang D3, ang bago.
1: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel Premium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel Premium D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Alam!

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.

0: Premium D3. Ang bago.
1: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Hindi na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Kmart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
1: Napakadali sumali. Ilagay ang nabiling Purple Purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel Premium D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika. Alam!

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: The Life Drugs Mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago.
2: Ako si Carla, hirap akong pumigat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Adrian Magnayo, inyong makakasama para sa ating pagnilay, pag-aaral ng mga pagbasa para bukas sa ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Tayo pong manalangin sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Muli po, isang banal na hapon sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa Linggo upang ating ipagdiwang ang ating Corpus Christi, ang dakilang kapistahan ng kabanal-banal ng katawan at dugo ng ating Panginoon. So bago po yun, ay hayaan niyong batiin ko muna ang aking mga magulang diyan sa Bagong Buhay Victoria, ang aking mga kapatid pamangkin, ganun din ang aming mga kamag-anak, kapitbahay, kaibigan. Binabati ko rin ang aming paaralan, Parang National High School, sa punguna ng aming principal, si Dr. Aline Mendoza, si Ma'am El Rubinas Aniaya, ang aming head teacher, kasama ang lahat ng mga guro at mga mag-aaral. Ayan. So, nung pong nakaraang linggo ay natapos ang nagkaroon ng enrollment at nagsimula ang brigada, eskwela. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang kakayahan, ng kanilang yaman at kanilang panahon upang magkaroon ng mas magandang simula ang panuruang 2026-2027. Ayan. Noong nakaraang linggo ay pinagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo. Ayan. Ito ay nag-aanyaya sa atin na pagnilayan hindi lamang kung sino ang Diyos, kundi kung paano kumilos ang Diyos sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang mga pagbasa ay hindi nagsisimula sa isang abstraktong depinisyon ng Trinidad. Sa halip, ipinakikita nila ang Diyos na nahahayag sa kanyang mga gawa. Sa unang pagbasa mula sa Exodus chapter 34, ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang mahabagin at mapagpala. Ayon kay Raymond Brown, ito ay isa sa pinakamahalagang paglalarawan ng Diyos sa matandang tipan. Ang Diyos ay hindi unang ipinakilala bilang hukom, kundi bilang Diyos ng awa. Ang konteksto nito ay ang kasalanan ng gintong guya. Sa kabila ng pagtataksil ng Israel, pinili ng Diyos na manatiling tapat sa tipan. Dito makikita na ang puso ng Diyos ay pag-ibig at habag. Ang awa ng Diyos ay mas malaki kaysa kasalanan ng tao. Para kay Brown, ang ganitong paghahayag ay naghahanda sa daan para sa mas ganap na paghahayag kay Hesukristo. Ang Diyos ng Sinai ay siyering Diyos na makikita sa Ebanghelyo. Ayon kay Edward Skilibix, ang Diyos ay nakikilala sa kanyang pagliligtas. Hindi natin unang nauunawaan ang Diyos sa pamamagitan ng mga philosophical na konsepto. Nakikilala natin siya sa kanyang pakikilahok sa kasaysayan ng tao. Ang Eksodo ay patunay na ang Diyos ay hindi malayong tagamasid ng buhay. Siya ay Diyos na kasama ng kanyang bayan. Ang kanyang awa ay laging naghahanap ng paraan upang maibalik ang nasirang relasyon. Sa ikalawang pagbasa, mula sa ikalawang Korinto,
binibigyang diin ni San Pablo ang pagkakaisa ng pamayanang Kristiyano. Tinatawagan niya ang mga mananampalataya na mamuhay sa kapayapaan at pagkakasundo. Ang hamong ito ay nakaugat sa buhay mismo ng Diyos. Ang pagtatapos ng liham ay naglalaman ng isa sa pinakamahalagang trinitaryong pagpapala sa bagong tipan. Binanggit ni Pablo ang biyaya ni Kristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. Para kay Raymond Brown, ipinapakita nito na ang unang simbahan ay mayroon ng malalim na kamalayan tungkol sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi pa man ginagamit ang salitang Trinidad o San Tatlo, ang katotohanan nito ay naroroon na. Ayon kay Richard McBrien, ang Banal na Santatlo ay isang komunyon ng pag-ibig. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay nabubuhay sa ganap na pagkakaisa. Dahil dito, ang simbahan ay tinatawag ding maging isang komunyon. Ang buhay Kristiyano ay hindi maaaring maging makasarili. Ang pagiging alaga ni Kristo ay nangangahulugan ng pakikibahagi sa buhay ng Banal na Santatlo. Sa Ebanghelyo naman, mula sa Juan chapter 3 verses 16 to 18, natatagpuan natin ang puso ng mensahe ng Kristyanismo. Ang Diyos ay umiibig sa sanlibutan. Hindi lamang sa mabubuti, kundi sa buong sangkatauhan. Ayon kay Robert Barron, ang pinakapundasyon ng lahat ng realidad ay banal na pag-ibig. Ang Diyos ay hindi isang malungkot at nag-iisang kapangyarihan. Siya ay walang hanggang pakikipag-ugnayan ng pag-ibig. Ang Ama ay nagbibigay ng kanyang sarili sa anak. Ang anak ay tumutugon sa Ama sa ganap na pag-ibig. Ang Espiritu Santo ang buklod ng kanilang walang hanggang komunyon. Ang pagpapadala ng anak ay patunay ng umaapaw na pag-ibig ng Ama. Para kay Skilly Bix, si Jesus ang sakramento ng pakikipagtagpo ng tao sa Diyos. Sa kanya nahahayag ang tunay na mukha ng Ama. Nang hindi dumating si Jesus upang magdala ng kapahamakan kundi kaligtasan. Ito ang sentro ng Ebanghelyo. Ang Trinidad ay hindi isang palaisipan sa matematika, kundi isang misteryo ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig bago pa man likhain ang mundo. Ang sangkatauhan ay nilikha upang makibahagi sa pag-ibig na iyon. Ang simbahan ay tinatawag na maging buhay na larawan ng komunyon ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo ay paanyaya na mamuhay sa awa, pagkakaisa at pag-ibig. Sa huli, ang lahat ng pagbasa ay nagkakaisang nagpapahayag na ang puso ng Diyos ay walang pag-ibig na nahahayag sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tayo po ay magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang bang-

Babalik po ang programang Jesus sa DCSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Kalapan Cable Channel 64. Ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo, ang tinatawag natin na Corpus Christi, ay isang natatanging pagdiriwang ng simbahan na nagbibigay pugay sa dakilang hiwaga ng Eucharistia, ang tunay na presensya ni Jesus Kristo sa ilalim ng anyo ng tinapay at alak. Sa pagdiriwang na ito, inaanyayahan tayong magnilay na sa sukdulang pag-ibig ng Diyos na hindi lamang nagbibigay ng kanyang salita upang gabayan tayo, kundi nagbigay rin ng kanyang sarili bilang pagkain at inumin para sa ating kaligtasan. Sa mga pagbasa ng taon A, ipinakikita kung paanong ang mana sa ilang ang pakikibahagi sa isang tinapay ng unang simbahan at ang pahayag ni Jesus bilang tinapay ng buhay ay magkakaugnay sa iisang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang mga tekstong ito ay hindi lamang nagtuturo tungkol sa Eucharistia bilang isang sakramento, kundi naghahayag din ng malalim na paanyaya tungo sa mas matatag na pananampalataya, mas malalim na pakikipag-isa kay Kristo at mas makabuluhang pakikipagkapwa sa ating mga kapatid. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagninilay na ito, sisikapin nating maunawaan ang mensahe ng salita ng Diyos at kung paano ito nagiging buhay at makabuluhan sa ating panahon bilang mga mananampalatayang patuloy na pinakakain at pinalalakas ng katawan at dugo ni Kristo. So ang ating pong unang pagbasa ay mula sa aklatang Deuteronomio chapter 8 verses 2 to 3, 14b, 16a. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin nyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga huling tagubilin ni Moises bago pumasok ang Israel sa lupang pangako. So kung titingnan po natin yung unang limang aklat sa matandang tipan, yung Genesis, yung pasimula, Exodus, yung pag-alis sa Ehipto patungong lupang pangako, ang gitna ay Leviticus, yung mga batas sa templo, at sunod ay mga bilang, yung census, at yung panlima, yung huli ay Deuteronomio. Yeah. So mayroong mga sekta sa Israel nung panahong iyon na ang kinikilala lamang ay ang limang aklat na ito, yung Pentateuch, Pentalima, o kaya yung Torah. Ayan. So hindi na nila binabasa yung iba, ito lang binabasa nila. No? So yung huli, ayan, ito yung bago sila pumunta dahil si Moses ay hindi makarating. Ang tagpuan ng teksto ay nasa hangganan ng isang bagong yugto ng kasaysayan ng bayan.
Matagal na nilang pinagdaanan ang ilang. Naranasan nila ang gutom, pagod, panganib at kawalan ng katiyakan. Ngayon ay malapit na silang pumasok sa lupaing ipinangako ng Diyos. Sa sandaling ito ng pag-asa, pinili ni Moises na paalalahanan sila tungkol sa kanilang nakaraan. Mahalaga para sa Israel ang alaala. Ang pananampalataya ng Israel ay pananampalataya ng pag-alala. Pag-alaala, remembrance. Ang Diyos ay nakikilala sa kanyang mga gawa sa kasaysayan. Kaya inulit ni Moises ang kwento ng kanilang paglalakbay sa ilang. Ayon sa mga scholar ng Sakrapahina, ang salitang alalahanin sa Deuteronomio ay hindi simpleng paggunita sa isip. Ito ay isang aktibong pag-alala na humuhubog sa kasalukuyang buhay. Ang Israel ay hindi dapat buhay na para bang sila ay nagtagumpay sa kanilang sariling lakas. Kailangan nilang tandaan na ang lahat ay biyaya ng Diyos. Ang ilang ay naging paaralan ng pananampalataya. Doon natutunan ng bayan ang pagtitiwala sa Diyos. Doon nila natutunan ang kanilang kahinaan. Doon nila natuklasan ang katapatan ng Panginoon. Binanggit ni Moises na pinahintulutan ng Diyos ang gutom ng bayan. Ang pahayag na ito ay maaaring maging mahirap unawain. Ngunit sa konteksto ng Biblia, hindi ito nangangahulugan na nais ng Diyos ang kanilang paghihirap. Ang punto ay ginamit ng Diyos ang kanilang karanasan upang turuan sila ng mas malalim na pagtitiwala. Pagkatapos ng gutom ay dumating ang mana. Ang mana ay isang mahimulang pagkain na hindi pa nila nakikita noon. Ito ay tanda ng patuloy na pagkalinga ng Diyos. Hindi lamang niya sila iniligtas mula sa Ehipto, patuloy niya silang pinakain araw-araw. Ang pinakasentro ng pagbasa ay ang tanyag na pahayag. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang gutom ay nagturo sa Israel na may mas malalim na pangangailangan kaysa pagkain. Ang katawan ay nangangailangan ng tinapay. Ngunit ang puso ng tao ay nangangailangan ng Diyos. Ang tunay na buhay ay nagmumula sa pakikinig at pagsunod sa kanyang salita. Ayon kay Raymond Brown, ang tekstong ito ay isa sa pinakamahalagang pahayag tungkol sa kaugnayan ng pisikal at espiritual na buhay sa matandang tipan. Mahalaga rin ang pagbanggit ni Moises na inilabas sila ng Diyos mula sa Ehipto. Ang kanilang kasaysayan ay kasaysayan ng pagliligtas. Hindi sila isang bayan dahil sa kanilang lakas. Sila ay bayan dahil sa tawag at biyaya ng Diyos. Ang mana ay bahagi ng mas malaking kwento ng tipan. Ito ay pagkain ng isang bayang niligtas. Ito ay pagkain ng mga taong naglalakbay kasama ng Diyos. Ayon kay Brand Petrie, ang mana ay isa sa pinakamahalagang larawan na naghahanda sa pag-unawa sa Eukaristiya. Tulad ng mana na nagbibigay buhay sa Israel sa ilang, ang tunay na tinapay mula sa langit ay ibibigay ni Kristo sa bagong tipan. Sa tradisyong Kristiyano, ang pagbasa ay palaging binabasa sa liwanag ng Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 6. Ang mana ay hindi ang wakas ng kwento.
Ito ay tanda ng mas dakilang kaloob. Ang pisikal na pagkain sa ilang ay naghahanda sa espiritual at sakramental na pagkain sa bagong tipan. Kaya ang unang pagbasa ay hindi lamang pagbabaliktanaw sa nakaraan. Ito ay isang propetikong paghahanda para sa misteryo ng katawan at dugo ni Kristo. Sa pagninilay ni Diane Bergant, ang ilang ay larawan ng buhay ng bawat mananampalataya. Tayong lahat ay naglalakbay sa pagitan ng paglaya at ganap na katuparan. Tulad ng Israel, tayo rin ay nakararanas ng mga panahon ng kakulangan. May mga sandaling hindi natin makita ang daan. May mga pagkakataong tila wala tayong sapat na lakas upang magpatuloy. Ngunit sa gitna ng mga ito, ay nananatiling tapat ang Diyos. Ang mana ay nagpapaalaala na ang Diyos ay nagbibigay ng sapat para sa bawat araw. Hindi palaging ibinibigay ng Diyos ang lahat ng ating gusto. Ngunit, ibinibigay niya ang kailangan natin upang magpatuloy. Ayon kay Robert Barron, ang problema ng tao ay hindi lamang kakulangan ng material na bagay. Ang mas malalim na problema ay spiritual na gutom. Maraming tao ang may pagkain ngunit walang kapayapaan. Maraming may tagumpay ngunit walang layunin. Maraming mayaman ngunit walang tunay na kagalakan. Ang puso ng tao ay nilikha para sa Diyos. Kaya walang anumang bagay sa mundo ang ganap na makapagbibigay kasiyahan dito. Ito ang aral na natutunan ng Israel sa ilang. Ito rin ang aral na kailangang matutunan ng bawat Kristiyano. Ayon kay Edward Skilibix, ang Diyos ay nakikilala sa kanyang pagliligtas at pagkalinga sa tao. Ang mana ay hindi lamang himala ng pagkain. Ito ay tanda ng Diyos na malapit sa kanyang bayan. Ang Diyos ay hindi malayong tagamasid ng kanilang gutom. Siya ay Diyos na nagbibigay buhay. Sa Eucharistia, lalo itong nahahayag. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng pagkain. Ibinibigay niya ang kanyang sarili. Ayon kay Richard McBrien, ang Eucharistia ay sakramento ng pakikipag-isa. Communion, ang mana ay pagkain ng buong bayan, hindi lamang ng ilang piling tao. Ngayon din, ang Eucharistia ay pagkain ng sambayanan ng Diyos. Hindi ito pribadong debosyon lamang. Ito ay pagkain ng isang komunidad na naglalakbay ng sama-sama. Kapag tayo ay tumatanggap ng katawan ni Kristo, tayo ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Ito rin ang madala sa diin ni Naobispo Ambo David at Broderick Familio. Ang Eucharistia ay hindi lamang dapat humantong sa personal na kabanalan. Dapat itong magbunga ng malasakit sa kapwa. Ang tinapay na ating tinatanggap sa altar ay dapat magturo sa atin na magbahagi ng tinapay sa nagugutom. Ang komunyon kay Kristo ay dapat magbunga ng komunyon sa mahihirap. Hindi maaaring ihiwalay ang pagsamba at katarungan. Hindi maaaring paghiwalayin ang altar at ang pang-araw-araw na buhay. Sa Pilipinas ngayon, marami pa rin nakararanas ng gutom, kahirapan at kawalan ng pag-asa. Sa ganitong kalagayan, ang pagbasa ay may natatanging hamon. Tayo ay tinatawag na maging tanda ng pagkalinga ng Diyos sa iba. Tulad ng mana, maaari tayong maging instrumento ng biyaya para sa ating kapwa. Ang mga tumatanggap ng Eucharistia ay hindi lamang tinatawag na tumanggap, tinatawag din silang magbahagi. Ang buhay Eucharistiko ay buhay ng pasasalamat, pagtitiwala at pagkakawanggawa. Sa huli, ang unang pagbasa ay nagpapaalaala
na ang buhay ay isang paglalakbay kasama ang Diyos. Sa gitna ng ating mga ilang, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Patuloy siyang nagbibigay ng pagkain para sa katawan at espiritu. At habang tayo ay naglalakbay, inaanyayahan niya tayong tumingin, lampas sa pansamantalang tinapay, tungo sa tunay na tinapay ng buhay na ibinibigay sa atin sa Eucharistia. Sa ganitong paraan, ang alaala ng mana ay nagiging paanyaya.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago!
2: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

Nagbabalik po ang programang Jesus sa DCSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Kalapan Cable Channel 64. Yan. So, ating pong ikalawang pagbasa ay mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 10, verses 16 and 17. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala ng ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo, at ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Ang ikalawang pagbasa para sa dakilang kapistahan ng banal na katawan at dugo ng Panginoon ay mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Maikli lamang ang tekstong ito, ngunit napakalalim ng theological na kahulugan nito. Sa dalawang talata lamang ay naipahahayag ni Pablo ang isa sa pinakamahalagang katotohanan tungkol sa Eucharistia. Ang kanyang layunin ay hindi lamang magbigay ng paliwanag tungkol sa isang ritual. Nais niyang ipakita ang kahulugan ng pakikibahagi sa katawan at dugo ni Kristo. Upang maunawaan ang kontekstong ito, mahalagang tingnan ang mas malawak konteksto ng liham. Ang Korinto ay isang lungsod na kilala sa kalakalan, kultura, at relihiyosong pagkakaiba-iba. Ang komunidad Kristiyano roon ay nahaharap sa maraming suliranin. May mga pagkakahati-hati sa loob ng simbahan. May mga usapin tungkol sa moralidad. May mga pagtatalo hinggil sa pagsamba at sa tamang paggamit ng kalayaan bilang Kristiyano. Sa ganitong konteksto, isinulat ni Pablo ang kanyang liham upang ituwid at palalimin ang kanilang pananampalataya. Ang Kabanata 10 ay bahagi ng talakayan ni Pablo tungkol sa pakikilahok ng mga Kristiyano sa mga pagdiriwang ng mga pagano. Ang tanong ay hindi lamang kung maaari bang kumain ng pagkaing inialay sa mga diyos-diyosan. Ang mas malalim na tanong ay kung ano ang kahulugan ng pakikibahagi sa isang relihiyosong handaan. Para kay Pablo, ang pakikibahagi sa isang handaan ay hindi simpleng pagkain lamang. Ito ay pakikibahagi sa realidad na kinakatawan ng handaan. Dito niya ipinakilala ang halimbawa ng Eucharistia. Tinanong niya ang mga mananampalataya, ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito pakikibahagi sa dugo ni Kristo? Ang salitang Griego na ginamit dito ay koinonia. Ito ay karaniwang isinasalin bilang pakikibahagi, komunyon, at pakikipag-isa. Ayon sa mga scholar ng sakrapahina, ang koinonia ay higit pa sa simpleng pag-alala. Ito ay tunay na pakikilahok sa isang realidad. Kaya para kay Pablo, ang pag-inom sa kopa ay hindi lamang simbolikong pagunita kay Kristo. Ito ay pakikibahagi sa kanyang dugo. Ganito rin ang sinasabi niya tungkol sa tinapay. Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol ay pakikibahagi sa katawan ni Kristo. Ang wika ni Pablo ay napakalakas. Hindi niya sinasabing ang tinapay ay nagpapaalaala lamang kay Kristo. Hindi rin niya sinasabing ito ay simpleng representasyon lamang. Ang kanyang diin ay nasa tunay na pakikibahagi. Ito ang dahilan kung bakit nakikita ng Simbahang Katolika sa tekstong ito ang isa sa pinakamahalagang patotoo ng Bagong Tipan tungkol sa real presence ni Kristo sa Eucharistia. Ayon kay Raymond Brown, ang mga salitang ito ay nagpapakita
ng napakaagang pananampalataya ng simbahan sa natatanging presensya ni Kristo sa pagdiriwang ng Eukaristiya. Hindi ito isang doktrinang lumitaw lamang makalipas ang maraming siglo. Nakaugat ito sa pananampalataya ng mga unang Kristiyano. Ang pakikibahagi sa tinapay at alak ay pakikibahagi kay Kristo mismo. Pagkatapos nito ay sinabi ni Pablo na dahil iisa ang tinapay, tayong marami ay iisang katawan. Ito ang ikalawang mahalagang dimensyon ng Eukaristiya. Hindi lamang tayo nakikipag-isa kay Kristo, nakikipag-isa rin tayo sa isa't isa. Ang Eukaristiya ay parehong komunyon kay Kristo at komunyon sa simbahan. Ang iisang tinapay ay lumilikha ng iisang katawan. Kaya para kay Pablo, hindi maaaring paghiwalayin ang pagsamba at ang buhay ng komunidad. Ang sinumang nakikibahagi sa katawan ni Kristo ay tinatawagan ding makibahagi sa buhay ng kanyang katawan na siyang simbahan. Ayon kay Brand Petrie, ang tekstong ito ay nagpapakita ng katuparan ng mga handaan ng tipan sa matandang tipan. Sa Israel, ang pagkain sa harap ng Diyos ay tanda ng pakikipagtipan. Sa Eukaristiya, ang bagong tipan ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ng pakikibahagi sa katawan at dugo ni Kristo. Kaya ang Eukaristiya ay hindi lamang isang banal na pagkain, ito ay pagkain ng tipan at komunyon. Sa pagninilay ni Dan Bergant, ang maikling tekstong ito ay nagdadala sa atin sa puso ng Kristiyanong buhay. Madalas nating isipin ang Eukaristiya bilang isang obligasyon. Para sa ilan, ito ay bahagi lamang ng nakagawiang pagsisimba. Ngunit ipinapaalaala ni Pablo na ang Eukaristiya ay isang malalim na pakikipagtagpo kay Kristo. Hindi tayo simpleng dumadalo sa isang seremonya. Tayo ay nakikibahagi sa buhay ng Panginoon. Ang salitang komunyon ay napakahalaga. Sa panahon natin ngayon, maraming tao ang nakararanas ng pag-iisa. Maraming pamilya ang nahahati. Maraming komunidad ang nasusugatan ng alitan. Maraming tao ang nakararamdam na wala silang tunay na kinabibilangan. Sa gitna ng ganitong karanasan, ipinakikita ng Eukaristiya na nilikha tayo para sa komunyon. Nilikha tayo upang mabuhay sa pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Ayon kay Richard McBrien, ang Eukaristiya ay sakramento ng pagkakaisa. Ang simbahan ay hindi simpleng organisasyon. Ito ay isang komunyon ng mga taong pinag-isa ni Kristo. Ang sentro ng komunyon na ito ay ang Eukaristiya. Kapag tayo ay tumatanggap ng katawan ni Kristo, hindi lamang tayo tumatanggap ng biyaya bilang individual. Tayo ay hinuhubog bilang isang sambayanan. Ito rin ang binibigyang diin ni Edward Skillibex. Para sa kanya, ang mga sakramento ay mga nakikitang tanda ng pagliligtas na presensya ng Diyos. Sa Eukaristiya, ang presensya ni Kristo ay hindi nananatiling abstrakto. Ito ay nagiging konkretong karanasan ng komunidad. Ang Diyos ay hindi nananatiling malayo. Siya ay lumalapit at nakikibahagi sa buhay ng kanyang bayan. Ayon naman kay Bishop Robert Barron, ang Eukaristiya ay ang sukdulang kaloob ng sarili ng Diyos. Sa buong kasaysayan ng kaligtasan, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng kanyang sarili. Sa paglikha, ibinigay niya ang buhay. Sa tipan, ibinigay niya ang kanyang pangako. Sa pagiging tao, ibinigay niya ang kanyang anak. Sa Eukaristiya, patuloy niyang ibinibigay ang kanyang sarili bilang pagkain para sa mundo.
Ito ang dahilan kung bakit ang Eucharistia ay nasa sentro ng buhay Katoliko. Mahalaga rin ang hamon ng tekstong ito para sa lipunan ng Pilipino. Tayo ay isang bansang may malalim na debosyon sa Eucharistia. Marami ang dumadamalo sa banal na misa. Marami ang may pagmamahal sa bahal na sakramento. Ngunit ang tanong ni Pablo ay nananatiling mahalaga. Kung tayo ay isang katawan, paano natin tinatrato ang isa't isa? Kung tayo ay tumatanggap ng iisang tinapay, bakit may mga pagkakahati-hati? Kung tayo ay nakikibahagi sa pag-ibig ni Kristo, bakit may mga sugat na dulot ng galit, inggit at kawalang katarungan? Ito ang madalas sa paalaala ni Bishop Ambo David at Broderick Pabilio. Ang Eucharistia ay hindi dapat manatili sa loob ng simbahan. Ang tinatanggap sa altar ay dapat makita sa pang-araw-araw na buhay. Ang komunyon kay Kristo ay dapat maging komunyon sa mahihirap. Ang pag-ibig na natatanggap natin ay dapat maging pag-ibig na ibinabahagi natin. Ang tinapay na ating pinaghahati-hatian sa misa ay dapat magturo sa atin na magbahagi ng ating mga biyaya sa iba. Sa huli, ipinakikita ng ikalawang pagbasa na ang Eucharistia ay parehong kaloob at hamon. Ito ay kaloob sapagkat ibinibigay ni Kristo ang kanyang sarili sa atin. Ito ay hamon sapagkat tinatawag tayong maging kung ano ang ating tinatanggap. Tinatanggap natin ang katawan ni Kristo upang tayo mismo ay maging katawan ni Kristo para sa mundo. At habang tayo ay nakikibahagi sa iisang tinapay at iisang kopa, unti-unti tayong hinuhubog upang maging isang sambayan ng nabubuhay sa pananampalataya, pagkakaisa at pag-ibig. Tabi mo gabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: drugs mo lang. Kaibigan mo ako.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best. Bigaling, Bimeg
3: Premium D3, ang bago.
4: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Nagbabalik pa ang programang Jesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Calapan Cable Channel 64. Ang ating pong ebanghelyo ay mula sa ebanghelyo ni San Juan, chapter 6, verses 51-58. Ako siyang tinapay na buhay, na pumanaog mula sa langit. Kung may kakain ng tinapay na ito, mabubuhay siya magpakailanman. At ang laman ko ang tinapay na aking ibibigay alang-alang sa ikabubuhay ng mundo. Kaya nagtalo-talo ang mga Hudyo at nagsalita, paano tayo mabibigyan ng taong ito ng laman para kainin? Sinabi naman ni Jesus sa kanila, talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, kung hindi nyo kakainin ang laman ng anak ng tao at iinumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. May buhay magpakailanman ang ngumunguya ng aking laman at umiinom ng aking dugo, at itatayo ko pa siya sa huling araw, sapagkat totoong pagkain ang aking laman at totoong inumin ang aking dugo. Ang ngumunguya ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay namamalagi sa akin at ako naman sa kanya. Sinugo nga ako ng amang buhay at buhay ako dahil sa ama. Gayun din naman, dahil sa akin mabubuhay ang ngumunguya sa akin. Ito ang tinapay na pumanaog mula sa langit, hindi gaya ng inyong mga ninuno na kumain at namatay pa rin. Mabubuhay naman magpakailanman ang ngumunguya ng tinapay na ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.

Ang Ebanghelyo para sa dakilang kapistahang ito ng banal na katawan at dugo ng Panginoon ay mula sa ika-anim na kabanata ng Ebanghelyo ni Juan. Ito ay bahagi ng tinatawag na Bread of Life Discourse o yung pagtalakay tungkol sa tinapay ng buhay. Ang kabanatang ito ay nagsimula sa himala ng pagpapakain sa 5,000 tao. Matapos ang himalang iyon, sinundan ng mga tao si Jesus dahil sa tinapay na kanilang natanggap. Ngunit, unti-unting inakay ni Jesus ang kanilang pag-unawa mula sa pisikal na tinapay tungo sa mas dakilang kaloob ng Diyos. Sa ating pagbasa, sinabi ni Jesus, "Ako ang buhay na tinapay na bumaba mula sa langit." Ang pahayag na ito ay nagpapaalaala sa mana na ipinagkaloob sa Israel sa ilang. Gayunpaman, malinaw na ipinakikita ni Jesus na siya ay higit pa sa mana. Ang mana ay nagpanatili ng buhay ng Israel sa loob ng ilang panahon. Ngunit, ang kumain nito ay namatay rin. Si Jesus naman ay nag-aalok ng buhay na walang hanggan. Ayon kay Raymond Brown, ang sentrong punto ng diskurso ay hindi lamang ang pagiging tagapagturo ni Jesus, kundi ang kanyang mismong persona. Hindi lamang siya nagbigay ng tinapay, siya mismo ang tinapay. Ang kaligtasan ay hindi simpleng pagtanggap ng isang katuruan, kundi pakikipag-isa kay Kristo. Lalong naging matindi ang pahayag ni Jesus ang sabihin niya, "Ang tinapay na ibibigay ko ay ang aking laman para sa ikabubuhay ng sanlibutan." Ang salitang laman ay napakahalaga sa Ebanghelyo ni Juan. Ito rin ang salitang ginamit sa Juan chapter 1 verse 14, at ang salita ay naging laman. Ang pagiging tao o incarnation at ang Eucharistia ay magkaugnay. Ang anak ng Diyos na laging laman ay siya ding nagbibigay ng kanyang laman bilang pagkain para sa mundo. Nang marinig ito ng mga Hudyo, nagsimula silang magtalo. Hindi nila maunawaan kung paano maibibigay ni Jesus ang kanyang laman upang kainin. Ang kanilang pagkalito ay mahalagang bahagi ng salaysay. Madalas sa Ebanghelyo ni Juan, may mga pagkakataong hindi agad na uunawaan ng mga tao ang sinasabi ni Jesus. Ngunit sa halip na bawiin o gawing simboliko lamang ang kanyang pahayag, lalo pa niya itong pinagtibay. Sinabi niya, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili." Ayon sa mga eskolar sa Sakrapahina, ang wika rito ay sadyang matindi. Sa orihinal na Griego, ang pandiwang ginamit sa mga sumunod na talata ay mas konkretong tumutukoy sa aktwal na pagkain. Ito ang dahilan kung bakit maraming scholar Katoliko nakikita rito bilang isa sa pinakamalinaw na batayan ng real presence sa Bagong Tipan. Ayon kay Brent Petrie, ang diskursong ito ay dapat unawain sa konteksto ng Paskwa ng mga Hudyo. Sa matandang tipan, hindi sapat na iali lamang ang kordero. Kinakailangan din itong kainin. Sa Bagong Tipan, si Kristo ang bagong kordero ng Paskwa. Kung gayon, ang pakikibahagi sa kanyang sakripisyo ay may kasamang pakikibahagi sa kanyang katawan. Ang pag-inom ng dugo ay lalong nakagugulat para sa mga Hudyo, sapagkat ipinagbabawal ito ng batas ni Moises. Ngunit, dito ipinakikita ni Jesus na siya ay nagtatatag ng isang bagong tipan. Ang dugo na dating hindi maaaring inumin ay nagiging inumin ng buhay sapagkat ito ang dugo ng bagong tipan na ibinubuhos para sa kaligtasan ng marami. Ang pinakamahalagang pangako sa teksto ay ang buhay na walang hanggan. Apat na beses binanggit ni Jesus ang kaugnayan ng pagkain ng kanyang laman at pagkakaroon ng buhay. Ang buhay na ito ay hindi lamang panghinaharap.
Ito ay nagsisimula na ngayon sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang tumatanggap sa kanya ay nakikibahagi sa mismong buhay ng Diyos. Ang isa pang mahalagang tema ay ang pananatili o abiding. Sinabi ni Jesus, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako namay sa kanya. Sa teolohiya ni Juan, ang pananatili ay tanda ng malalim na pakikipag-ugnayan. Ito ang parehong relasyon na umiiral sa pagitan ng ama at ng anak. Kaya ang Eucharistia, kaya sa Eucharistia, ang mananampalataya ay inaanyayahang makibahagi sa buhay ng Trinidad. Sa kabuuan, ipinakikita ng Ebanghelyo na ang Eucharistia ay hindi lamang alaala ng huling hapunan. Ito ay pakikibahagi sa buhay, sakripisyo at tagumpay ni Kristo. Ang tinapay ng buhay ay hindi isang bagay, ito ay isang persona at ang persona na iyon ay si Jesucristo mismo. Sa pagninilay ni Diane Bergant, ang ebanghelyong ito ay nagdadala sa atin sa puso ng misteryo ng Kristyanismo. Ang Diyos ay hindi nananatiling malayo. Hindi siya nagbibigay lamang ng mga kautusan. Hindi lamang siya nagsugo ng mga propeta. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Ito ang pinakabuod ng Eucharistia. Ang Diyos ay naging pagkain para sa kanyang bayan. Maraming relihiyon ang nagtuturo kung paano hanapin ang Diyos. Sa Kristyanismo, ang Diyos mismo ang lumalapit sa tao. Ito ang hiwaga ng pagiging tao ng Diyos o yung incarnation. At ito rin ang hiwaga ng Eucharistia. Ang Diyos ay hindi lamang nais makita tayo. Nais niyang makiisa sa atin. Nais niyang maging bahagi ng ating buhay. Ayon kay Robert Barron, ang buong buhay ni Jesus ay isang kilos ng pagbibigay ng sarili. Ang paglikha ay kaloob. Ang pagiging tao ay kaloob. Ang krus ay kaloob. Ang Eucharistia ay nagpapatuloy sa lohika ng banal na pagbibigay ng sarili. Ang Diyos ay pag-ibig at ang tunay na pag-ibig ay laging naghahandog ng sarili. Napakaganda ng paalaala ni Edward Skillibix na ang mga sakramento ay mga lugar ng pakikipagtagpo sa buhay na Kristo. Ang Eucharistia ay hindi simpleng bagay na tinatanggap. Ito ay isang pakikipagtagpo. Kapag tayo ay lumalapit sa komunyon, hindi tayo lumalapit sa isang alaala. Lumalapit tayo sa buhay na Panginoon na muling nabuhay. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Eucharistia sa buhay Katoliko. Hindi ito dagdag lamang sa ating debosyon. Ito ang sentro ng ating buhay pananampalataya. Ayon kay Richard McBrien, ang Eucharistia ang bumubuo sa simbahan. Hindi lamang ang simbahan ang nagdiriwang ng Eucharistia. Sa isang malalim na kahulugan, ang Eucharistia ang humuhubog sa simbahan. Kapag tumatanggap tayo ng katawan ni Kristo, tayo ay unti-unting nagiging katulad niya. Ang komunyon ay hindi lamang pagtanggap. Ito ay pagbabago. Tayo ay hinuhubog ayon sa larawan ni Kristo. Tinuturuan tayong magmahal tulad niya. Tinuturuan tayong maglingkod tulad niya. Tinuturuan tayong mag-alay ng sarili tulad niya. Ayon kay Brant Pitre, ang Eucharistia ay katuparan ng lahat ng mga handa ng tipan sa matandang tipan. Ang mana sa ilang ay paghahanda lamang. Ang Paskwa ay paghahanda lamang. Ang mga hain sa templo ay paghahanda lamang. Lahat ng ito ay tumuturo kay Kristo. Siya ang tunay na tinabay mula sa langit. Mahalaga ring pagnilayan ang salitang buhay.
Hindi sinabi ni Jesus na nagbibigay siya ng tagumpay, kasikatan o kayamanan. Nagbibigay siya ng buhay. Sa panahon ngayon, maraming tao ang tila buhay sa panlabas, ngunit pagod na pagod sa loob. Maraming may trabaho, ngunit nawawalan direksyon. Maraming may tagumpay, ngunit walang kapayapaan. Ang gutom ng tao ay hindi lamang pisikal, spiritual din. Ang Eucharistia ay sagot ng Diyos sa pinakamalalim na gutom ng tao. Hindi nito agad inaalis ang lahat ng problema. Hindi nito agad pinapawi ang lahat ng paghihirap. Ngunit ibinibigay nito ang presensya ni Kristo na nagbibigay ng lakas upang magpatuloy. Ito madalas sa diin na Ambo David at Broderick Pabilio. Ang Eucharistia ay hindi dapat matapos sa altar. Ang tinapay na tinatanggap natin ay dapat magbunga ng malasakit sa kapwa. Kung tinatanggap natin si Kristo, dapat makita ni si Kristo sa ating mga kilos. Kung tumatanggap tayo ng tinapay ng buhay, dapat tayong naging tinapay para sa iba. Sa lipunang Pilipino, napakahalaga ng mensaheng ito. Marami pa rin nagugutom. Marami pa rin naghihirap. Marami pa rin naghahanap ng pag-asa. Ang tunay na debosyon sa Eucharistia ay hindi lamang pagdalaw sa simbahan. Ito rin ay pagdalaw sa mga nangangailangan. Hindi lamang ito pagyuko sa Santissimo Sacramento. Ito rin ay paglingap sa mukha ni Kristo sa mahihirap. Ang komunyon kay Kristo ay dapat maging komunyon sa kapwa. Ang presensya ni Kristo sa altar ay dapat magturo sa atin na kilalanin ang kanyang presensya sa mga sugatan, nagugutom at nakalilimutan ng lipunan. Ang Eucharistia ay laging nagtutulak sa misyon. Sa huli, ipinakikita ng Ebanghelyo ang Diyos ay hindi kontentong maging paksa lamang ng ating pagsamba. Nais niyang maging buhay ng ating buhay. Nais niyang manahan sa atin at tayo sa Kanya. Ito ang pangako ni Jesus sa Juan chapter 6. Ang kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo ay mananatili sa kanya, siya rin naman sa taong iyon. Kaya ang dakilang kapistahan ng banal na katawan at dugo ng Panginoon ay paanyaya na muling tuklasin ang hiwaga ng Eucharistia. Ito ay paanyaya sa pananampalataya. Ito ay paanyaya sa komunyon. Ito ay paanyaya sa pagbabago ng buhay. At higit sa lahat, ito ay paanyaya na tanggapin ang dakilang kaloob ng Diyos na walang ibang ibinigay kundi ang kanyang sariling anak bilang tinapay ng buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Sa kabuuan, pinapakita ng mga pagbasa ng dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo na ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang bayan sa lahat ng panahon. Tulad ng mana na nagbibigay buhay sa Israel sa ilang, ibinibigay ni Kristo ang kanyang sarili bilang tunay na tinapay mula sa langit upang maging pagkain ng ating kaluluwa. Sa Eucharistia, hindi lamang tayo nakaalaala sa pagliligtas ng Diyos. Tunay tayong nakikibahagi sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Dahil dito, tayo ay naging isang katawan sa Kanya at sa ating kapwa. Gayunman, ang Eucharistia ay hindi lamang isang biyayang tinatanggap, kundi isang hamong isinasabuhay. Ang pakikibahagi sa katawan at dugo ni Kristo ay nangangahulugan ng pagtanggap sa panawagang maging instrumento ng kanyang pag-ibig sa mundo. Ang tinapay na ating tinatanggap sa altar ay dapat magbunga ng malasakit sa nagugutom, pagkalinga sa mahihirap, pagkakaisa sa gitna ng pagkakahati-hati at pag-asa sa gitna ng kawalang pag-asa. Sa ating lipunan ngayon, napuno ng iba't ibang anyo ng gutom, pisikal, emosyonal at espiritual. Hinihikayat tayo ng Eucharistia
na maging tinapay na pinagpira-piraso para sa iba. Ang tunay na debosyon sa katawan at dugo ni Kristo ay nasusukat hindi lamang sa ating pagdalo sa misa, kundi sa ating kakayahang maging buhay na

pagdiriwang para bukas sa dakilang kapistahan ng Corpus Christi. Ayan. So, mayroong mga prosesyon o mga malalaking parokya na isasagawa, ano, sa mga pagkakataong ito sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Corpus Christi, ang banal na banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Sa punto pong ito ay itaas natin ang ating panalangin sa Diyos na nananatiling kasama natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang Diyos na patuloy na gumagabay sa ating lahat. Panalangin natin ang ating mga mahal sa buhay. Sana sila ipagkalooban ng malusog na pangatawan at malino na kaisipan. Ganun din ang mga taong patuloy na tumutulong sa atin. Panalangin natin ang natatangi ang ating mga ating Santo Papa, ang mahalabisot ang mga kaparean at lahat ng relihiyoso at lahat ng mga leader laiko upang patuloy na maging presensya ng Panginoong Jesus upang ang kanilang tinanggap na Panginoon ay makita sa kanila. Sila ang manguna sa mga mahal ng palataya para sa pagkakaisa ng buong simbahan at ang buong pamayan ng Kristiyano. Panalangin din natin na tatangi ang pagbubukas ng panuruang school year 2026-2027 upang maging maayos ang lahat sa panuruang ito, sa pagbabago ng mga termino, pagbabago ng mga pamamaraan. Panalangin din natin ang ating bayan at ang mga pinuno ng ating bayan upang patuloy na magkaroon ng kaliwanagan, upang ang ating bayan ay maging mas maayos. Ganun din ang lahat ng mga tao ay makapili ng mabuting mga pinuno. Panalangin din natin natatangi ang mga nahihirapan sa buhay na ito, financially, physically, emotionally, na nawa ay ang sakramento ng Eucharistia ang magpalakas sa kanila, ano, na ang kanilang kauhuan sa espiritual na pamumuhay ay matugunan ng katawan at tugo ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang presensya sa buhay na ito. Panalangin natin natatangi ang mga tao na nahihirapan, ang mga nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Panalangin din natin ang ating mga sarili upang sa ating patuloy na pagtanggap ng banal na sakramento, tayo ay tunay na makatagpo natin ang ating Panginoong Hesukristo at tayo rin ay maging presensya ni Kristo sa mundo. Ama namin, sumaan sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakalin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Parang kung patawad namin sa kasala sa amin. Tungo mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Bereng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isuma sa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kaparunong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa inyong pagsama, nawa ay tayo ay magsimba bukas at tayo ay makatagpo natin at matanggap natin ang biyaya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
2: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagbabatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadyaan mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
4: Ang mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel kay Santa Maria. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig, upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan.

0: ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
1: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso. Aliyahin mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
3: bukod kang pinagpala sa

0: babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Sa kamayayan na ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng tuwa ay ang panganganak sa ating mananakop. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Hababerheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
2: at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ika-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahandog sa sanggol na si Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
3: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at alayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
3: bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at yung kami mamatay. Amen.
3: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
4: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalimang misteryo ng tuwa ay ang pagkawala at pagkatagpo kay Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
3: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
4: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio.
5: lalong-lalo na ayaw mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sama ang mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Aba po,
6: Santa Maria Reina, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtamis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
2: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
6: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
2: Manalangin tayo.
6: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristo ang Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
2: Sumati nawa ang tulong ng may kapal.
6: Siya nawa.
2: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
6: Siya nawa.
2: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
6: Siya nawa.
2: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas. At muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po natin kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
6: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.